0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
2: One Radio 99.7 News FM Daet.

Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy.

Music and beyond. One Radio 99.7.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no, lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito, lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad na

0: ang alingatong. Okay? So ang palayab, ang kilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: 95.71 Radio Boost FM, your best source of news and music. This is One Radio Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio Boost FM. Tindugo na, Bicolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Gen Z!
5: Gen Z.
4: Pinoy!
5: Pinoy!
4: Pinoy!
5: Gen

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: 99.7 News FM. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Ani, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Cricket music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: Maray na hapon, Bicolandia, uyan na ang barata sa oras na ini. Natod sa inyo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mapabakala sa mga butika sina supermarket nationwide. Nangapoda na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na tulos na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act, nganing dagos na mahal ang system loss charge na ipinapasa sa mga konsumidores bilang parte ka na sa indang bulan ng singil sa kuryente. Sa sayang ikalimang State of the Nation Address o SONA, sinabi kan Presidente na malinaw sa gobyerno ang pangapodan kan publiko na mapababa ang presyo kan kuryente sa nasyona. Sigon kay PBBM, dahil dapat ipinapasa sa mga konsumidores ang system loss, huli wara sindang paninimbaga na sa pagkawara kan kuryente mantang ini nagaagi sa transmission as in distribution system. Huli ka ini, hinagad kan Presidente ang tulos na pag-amyenda kan Electric Power Industry Reform Act, nganing ipagbawal ang paniningela kan system loss sa mga konsumidores, kabali na ang value-added tax na ipinapataw digdi. Ang Electric Power Industry Reform Act o Republic Act No. 9136, ang lay na nagreforma sa industriya kan kuryente kang taong 2001. Sa iraroma kan presenting mga provision kay ni, pigtutugutan ang mga distribution utility na ipasa sa mga konsumidores ang parte kan system loss na kausa kang technical losses ang pirang non-technical losses siring kan illegal connection as in panghahabon na kan kuryente. Apwera sa pag-amyanda kay Electric Power Industry Reform Act, iningganyar man ni PBBM ang Kongreso na ipasa ang propuestong sariling kuryente act na ubhetong gibuhon na marikas asin mas abot kaya ang pagbugtak anin rooftop solar panels asin battery storage systems sa mga kaharungan. Sigon na sa Presidente, makakatabang ang propuestong ni nganing magkaigwa nin mas kadakol na alternatibong pinagkukuhaan kan kuryente ang mga Pilipino asin mabawasan ana sa indang gastuson sa singil sa kuryente. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Panawon na tinduguna.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Piculadia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini na tudsendo pen Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mapabagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Tinawan doon ni dating House Speaker as in late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez na wala siyang pigbabayular na lay as in preparadong patunayan ini sa tamang proseso. Kasunod ka naging payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address na kakasuhanakan ombudsmanan kongresista. Sigun sa Presidente, nakaipuhan niyang gibuhon ang tama katakod kan investigasyon sa subuot maanomalyang flood control projects. Tinawan doon kan Hepe Ekotibo na bago siya presidente kan sa iyang pamilya o mga amigo kundi kan bilog na sambayan ng Pilipino. Sigun kin Romualdez, alagad makulog ang naging pahayag kan presidente para sa indang pamilya. Bigger respeto niya ini bilang parte kan nagiiral na proseso. Dagdag pa kan kongresista na sa bilog na taon kan sa iyang pagsisirbi, da isya no arin man naghagad nin pabor sa presidente. Uyun man ang dating House Speaker na pairalon ang legal na proseso as in ebidensya ang magtaram imbes na mga haka-haka ang mangenot sa investigasyon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata aramo sa Erickson Brutas din. Tuguna.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: Radio, 99.7 NewsFM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga ang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 NewsFM.net.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini. Natud sa inyo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mapabakala sa mga butika sina supermarket nationwide. Uminabot sa labi 18,500 na mga binipisyaryo ang nakaresibi ng baratong bagas sa Eraramgan Benting Bigas Program. Makilis magkapagpaluwas ang National Food Authority Albay ni na 3,707 sako ni na bagas poon kan Hulyo 16, sundo 22, na ibariwas ang mga bagas sa mga FIT sites sa Legazpi City, Tabaco City, asin Vera Catanduanas sa pagkikipagtabangan kan mga lokal na gobyerno asin iba pang katabang na ahensya. Kaibahan sa mga nagbinipisyar ni D, iyoan mga senior citizen, solo parent, asin iba pang kwalipikadang binipisyaryo na nag-receive ng bagas sa pigtalaang mga distribution sites. Tinaawang doon kan NFA na obyeto kan programa na magkapagtaon inaabot kayang bagas sa mga kwalipikadong binipisyaryo asin makatabang sa saidang pang-urual daw na gastuso na. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawon na tindugo na.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: 99.7 News FM.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One.

0: 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Cricket music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: Retro Jam on 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras ni Nina Todsendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po niya sa mga butika sa supermarket nationwide. Iningkanyar na Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na paiwasan pa ang income tax exemption para sa mga obrerong Pilipino na may ganansya na nasa 350,000 pesos kada taon. Obeto ka ini na mabawasan ang paasanon kan mga nasa middle class as in makakuha ang pinagpagalan na sweldo. Ipinahiwatig man kan presidente ang planong pagtapya sa buwis sa ganansya kan iba pang wage earners, alagad ay nagtaunin dugang pang detalye. Iningganyar man ni Presidente Marcos ang Kongreso na i-exempt ang saradit na negosyo hali sa corporate income tax as in pahiwason ang amnesty para sa mga nabayadan na buwis kay ibang ng income, estate, dollars as in value added tax. Sa presente, exempted sa buwis ang mga obrero na may taunan na ganansya na day mababa sa 250,000 pesos mantang 20% ang ipigpapataw na buwis kung masalangkaw ang nasabing aktibidad. Alagad sa ngunyan, day kaibanan ang pag-amyanda ka National Internal Revenue Code, partikular na ang paglangkaw kan income tax exemption ceiling sa 52 na priority bills kan Marcos Administration. Iyan ang dagdag ng barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aram mo ako sa Erickson Brutas, tindugo na.
0: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam.

0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagad mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black,
6: may bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
8: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Trekking music and beyond. One Radio 99.7.
12: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: sa kanya.
1: Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tabaco City Albay, at sa One Radio, 99.7 News FM Taet, Camarines Norte. Parada 30, yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatod sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30, Barreta Lugal.
1: Parada 30, Parada 30.
3: Sa headlines kan mga parada nin, mga barata.
1: Parada 30, Parada 30, headlines.
3: Mga ipinanaong token sa ginibong Sona 2026, Gibo sa Albay.
4: BPWH contractual employee gadana sa insidente nin pagkakuryente mantang nasa clearing operation sa pili.
3: SSS Legazpi ipinaliwanag ang mga kwalifikasyon na para sa 2,000 pesos na asistansya sa iraramkan uplift program.
4: 18,000 na benepisyaryo sa Albay asin Katanduanes na kinabang sa Benting Bigas program.
3: Speech ni Presidente Marcos sa Sona pasado, alagad bako maray pag-abot sa performance sigun sa political analyst.
4: Duwa katawo gadana makalis matra pa sa nasulong boarding house sa Barangay Rawis, Legazpi City.
3: Sa lado nasyonal, VP Sara sinabing pagsasayang nin oras kan mga Pilipino ang Sona ni Presidente Marcos.
4: PBBM ipighali na ang system loss sa singil kan kuryente.
3: Representative Pulong Duterte tinuyaw ang ikalumang Sona ni PBBM.
4: PBBM nagpaywatig na nin kaso laban sa sayang pinsan Romualdez, nire-respeto ang proseso.
3: Pax Silica makrear ng dekalidad na trabaho sa mga Pilipino sigon kay Presidente Marcos.
4: Romualdez nanindugan na warang pigbabayular na leya.
3: BBBM sinerto na ipaglalaban ang derechos kan Pilipinas pag-abot sa West Philippine Sea.
4: Tax relief para sa mga Pilipinong nasa middle class target kan gobyerno.
3: Sa lawas kan nasyon, labi sa 330,000 katawo inibakwar huli sa wildfire sa France as in Spain.
4: Trabaho kan ICC bako apektado ka na paghali kay Karim Kana.
1: Parada 30, Parada 30, headlines.
3: Diyos maray na pagkahapon, Mikulalia. Anda po kitang unya nin Martes, Hulyo 28, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
4: Ako man po si Bernadette Banawan.
3: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Dial. Siring man, nahiling mambogitanin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:06 nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyas kan mga barata na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta Lugal.
3: Sarong Bicolanong designer ang nasa likod kan opisyal na token na ginamit sa 2026 State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Susog sa RCB Crafts and Design, si Ger Balauro ang nagdesenyo kan opisyal na token mantang ang sa indang kumpanya ang nagserbing official token provider para sa SONA 2026. Ipigiras kan kumpanya na dakulang angat ang paggibo nin rinibong token sa laog nin wara pang sarong bulan urog na kan madugangan pa ang mga last minute order. Sa ibong kaini natapos asin naihatod nin daan gabos na order sa oras sa tabang kan dedikasyon asin pagtrabangan kan bilog nin ang team. Nagpasalamat man ang RCB Crafts and Design sa gabos na naging parte kan proyekto asin sinabing sarong onra ang makapag-ambag sa sarong importanteng nasyonal na okasyon. Mientras nanto, nagpaabot manin pagbati ang Department of Trade and Industry Bicol sa RCB Crafts asin kay Ger Balauro asin binisto ang sa Indang Gibo bilang sarong makabuluhan na ambag sa kasaysayan kan nasyon.
4: Gadaan na sarong 25 anyos na contractual employee kan Department of Public Works and Highways o DPWH makalihis kan insidente nin pagkakuryente mantang nagsasagibo nin road side clearing operation sa barangay San Jose Pili, Camarines Sur kasugma na Lunes sa Hulyo 27. Base sa kapinunan na report, nagsasagibo nin tree clearing asin na trimming operation an mga personahes kang DPWH sa gilid kan Harlika Highway kan natumama ang nasarong bagong putol na sanga kan akasya sa linya kan kuryente. Huli ka ini naputol ang kawada kan kuryente asin buminagsak sa lugar kung nasa inyaw ng biktima. Sigur na sa mga kapinunan na impormasyon na kuryente ang biktima sa insidente. Sinabi ni Melchor Asonio, katrawaho kan biktima, na gusto nin dakutang ininga tulos na tabangan na alagad da isinda makarani huli ta nagdadanay na delikado ang sitwasyon. Tulos naman na nagresponde ang personahes kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa alagad da isinda tulos na karani sa biktima mantang igwapanin bulos nin kuryente sa naputol na kawada. Makalis idiklarang ligtas ang lugar ay sinagibukan mga responder an assessment as inakumpirmang wara ng buhay at biktima. Padagos man subot na pigi-imbestigarana kan mga otoridad ang bilog na pangyayari, tanganing maaraman ang eksaktong dahilan na kang naunang bita ng insidente.
3: Ipiniliwanag ang Social Security System Legazpi ang mga kwalifikasyon nganin makaresibi ng 2,000 pesos na asistensya poon Hulyo 2026 hasta Disyembre 2026 sa Irarom kan Uplift Program. Ini ang katagod kan Executive Order Number 110 Series of 2026 na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ubhatong magtaong asistensya kasunod kan pagdadeklarar kan State of National Emergency. Sigun ki SSS Legazpi o spokesperson Janet Mapa na an SSS member ang parte kan Group 3 kung sain makikinabang ang nasa 1.5 million na mga miyembro kan ahensya. Ngani na makapagkwalipika, kinakaipuhan na employed asin kaibahan sa 2024 Community-Based Monitoring System kan Philippine Statistics Authority. Ikadawa na dapat na igwang 20 mil de pesos o masibaba pa na bulanan na sweldo asin nakapahulog nin maski sarong bulan kan 2025 hasta 2026. Kinakaipuhan man na igwang naka-enroll na disbursement na account sa SSS as of April 2026. Nilinaw man ni Mapa na saro sana sa kada pamilya ang matatawan kaini. Ang mga kwalipikadong miyembro ang makakaresibi ng notification sa pagikan sa indang SSS account kaya pig-abisuhan ang publiko na maglikay sa posibleng mga scam.
4: Uminabota sa labi 18,500 na mga binipisyaryo ang nakaresibi nin baratong bagasa sa Irarom kan Benting Bigas Program makalihis makapagpaluwas ang National Food Authority Albaya nin 3,707 sako nin bagas poon kan Hulyo 16 sundo 22. Naibariwas man ang mga bagas sa mga FTI sites sa Legazpi City, Tabaco City asin Vera Catanduanes sa pakikipagtabangan kan mga lokal na gobyerno asin iba pang katuwang na ahensya. Kaibahan na sa mga nagbenepisyar iyo ang mga senior citizen, solo parent asin iba pang kwalipikadong benepisyaryo na nagresibi nin bagas sa pigdala ang mga distribution sites. Tinawang doon kan NFA obheto kan programa na makapagtaonin abot kayang bagas sa mga kwalipikadong benepisyaryo asin makatabang sa saindang pang-oral daw na gastuson.
3: Mientras tanto, ipigdoon kan sarang political analyst na mantang warang problema sa naging speech ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address, and may problema ini pag-abot sa iyang naging performance o mga aksyon. Sigun ki Professor Dennis Coronacion, nadakula ang pagkakaiba kan sa iyang speech sa iyang mga gibo. Tinawan doon kay ni na ang mga tinaram kan Presidente ang dapat katampad man kan sa iyang mga aksyon o magkaigwanin epekto sa buhay kan ordinaryong namamanuaan. Si dugang ni Coronacion na sa ibong napasado ang speech ni Presidente Marcos, alagad bako maray pag-abot sa performance orog na kadakol manliwat ang nagtitios. Mientras tanto, pagiramdom kay ni sa publiko na day magsawa na i-monitor ang political issue sa nasyon, uli sa ini ang nakakapektar sa pang-ural daw na pamumuhay kan mga Pilipino.
4: Italias kan mga bareta duman sa Ligas, PCT. Gadan ang duwang lalaki matapos matrap sa nasulong boarding house sa Purok Uno, Pag-asa, Barangay Rawis, Ligas, PCT, kasabagong maagahon Hulyo 28. Binisto ang mga biktima na sinda Francis Angelo na taga Matnog, Sorsogon, asin Wilfred Jana na taga Masbate City, mantang anasarong border naman ang nairehistrong lugadana. Sa inot na investigasyon kan Bureau of Fire Protection Ligaspi, nagpuon na subot ang kalayo bandang alauna 48 nin maagahon sa Annex Law Office na may ari kan boarding house, asin naglakop ang kalayo sa mga nakaparadang lunadana bago minabot sa parte kan boarding house na pigtitinirana kang nagkaperang borders kuna sa ina kadaklana sa mga ini estudyante. Nadeklara ining fire out bandang alas 2:47 nin aga. Sa presente, padagos pa man na pigi-imbestigaran kang Ligaspi City Fire Station ang kausa kang naunang bitan ng kasulo.
3: Alas 5:14 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal na hatod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Dian sa mga butiga sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada National.
3: Aprobado na kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA ang pagparehistro kan apat na tourism investment projects na nagkakantidad ng 3.741 billion pesos sa enot na kabanga kan 2026. Terarom kan pamamayon ni TIAZA Chief Operating Officer Mark Kuya Mark Lapid kay banadigdi ang restoration preservation kan historical shrine sports facility asin accommodation enterprise arugan casa at de España sa Iloilo, Vineyard Golf Club sa Batangas, Oreo Hotel sa La Union asin the Lind Hotel sa Coron, Palawan. Sigun kay Lapid, pigahalat na makakakrear ang mga bagong proyekto nin 241 trabaho bilang parte kan katuyuhan kaining ibusol ang sustainable ang pag-uswag kan turismo asin kabuhayan kan mga Pilipino. Sakop kan mga rehistradong proyekto ang iba-ibang klase ng tourism activities na pighalat na mapapakarhaya sa tourism infrastructure, magpapagayon sa eksperyensya kan mga turista asin magpapakusog sa aktibidad kan ekonomiya sa mga panginot na destinasyon sa Pilipinas. Pigpahiling man kan mga pamumuhunan na naini ang nagkukusog na kumpiyansa kan pribadong sektor sa industriya kan turismo sa nasyon asin ang padagos na pagpapautob kan Create More Act tanganing urog pang makainganyar nin mga tourism investment. Yan taras tanto, nagtutubod si Vice Presidente Sara Duterte na ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sarang waste of time o pagsasayang sananin oras para sa mga Pilipino. Ginibukan Vice Presidente ang pahayag sa sarong intervista sa The Hague, Netherlands. Day man subot siya nagdalan kan na sona kan Presidente. Siring kan mga nakalis na taon asin wara siyang plano na basahon ang laog kan sona. Ulit ang nagtutubod siya na pagsasayang kasayang sa naininin oras. Binanggit man kan Vice Presidente na rin autob ang promasa kan administrasyon siring kan pagpapababa sa 20 pesos kada kilo na bagas. Kwenestyon man kay ni ang naging payag na igwang makukulong antes magpasko, partikular ang mga miyembro kan kamara alaga dahi man subot nangyari. Ininaan ikatulong magkakasunod na taon na dahi nag-atindir ang Vice Presidente sa SONA ni Presidente Marcos.
4: Yantras tanto, nangapoda na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso. Natulos na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act, nganing dagos na mahali ang system loss charge na ipinapasa sa mga konsumidores bilang parte kana sa indang bulan ng singil sa kuryente. Sa sayang ikalimang State of the Nation Address o SONA, sinabi kan Presidente na malinaw sa gobyerno ang pangapodan kan publiko na mapababa ang presyo kan kuryente sa nasyona. Sigon kay PBBM, na dapat ipinapasa sa mga konsumidores ang system loss, huli wara sindang paninimbaga na sa pagkawara kan kuryente mantang ininagaagi sa transmission as in distribution system. Huli kay ni, hinagad kan Presidente ang tulos na pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act nganing ipagbawal ang paniningil ng system loss sa mga consumers kabali na ang value-added tax na ipinapataw digdian. Ang Electric Power Industry Reform Act o Republic Act No. 9136 ang lay na nagreforma sa industriya kan kuryente kana taong 2001 sa irarom kan presenting mga provision kaini. Pigtutugutan ang mga distribution utility na ipasa sa mga konsumidores ang parte kan system loss na kausa kan technical losses as in pirang non-technical losses siring kan illegal connection as in pangahabon kan kuryente. Apwera sa pag-amyenda kan Electric Power Industry Reform Act, iniinganyar man ni PBBM ang Kongreso na ipasa ang propuestong sariling kuryente act na ubetong gibuho na marikas. Mas abot kaya ang pagbuktak ni rooftop solar panels as in battery storage sa mga kaharongan. Sigo na sa Presidente, makakatabang ang propuestong lay, nganing magkaigwanin mas kadakol na alternatibong pinagkukuanan kan kuryente ang mga Pilipino as in mabawasan ang sa indang gastuson sa singil sa kuryente.
3: Mientras tanto, tinuyaw ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ligon kay Duterte, kulang subuot ang naging tugon kan Presidente huli sa mga isyo kan katiwalian asin ang hirap na naranasan kan mga Pilipino. Kasunod ini kan pahayag ni Presidente Marcos na harininang suunadanin kaso ang dating House Speaker na si Martin Romualdez katakod kan subuot irregularidad sa mga flood control projects. Alagad para kay Representative Duterte bako bastante ang mga pahayag na ini kan Presidente. Maawot kan taong bayan na maaraman ang katotohan asin mapanimbag ang gabos na imbelto sa subot korupsyon kabali ang mga issue sa flood control funds, PhilHealth funds asin Maharlika Fund. Pigdoon man kan kongresista na mas importanteng tugunan ang mga suliraning pigkakampang kan mga Pilipino siring kan halangkaw na prasyo kan barakalon. Mahal na singil sa kuryente, hababang ganaan siya asin naglalalang katiosan. Dugang pa niya na ang tunay na kamugtakan kanasyon ang day na susukol sa palakpakan sa laog kan kongreso, kundi sa laog kan hapagkainan kan kada pamilyang Pilipino. Kalidad di kan serbisyo kan gobyerno asin kumpiyansa kan namamanwaan sa gobyerno.
4: Sa pagbubukas kan ikalimang State of the Nation Address, tinaumang doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga kasong isinunada laban sa pirang opisyal, lehislador asin kontraktor katakod kan katiwalian sa mga subot flood control projects na inot niyang inilantad sa nakalihis na ulat sa bayan. Sigo na sa iya, kabali sa mga piglalaumang susunadanin kaso kan ombudsman na sa iyang pinsan na si late Representative Fernand o Martin Romualdez. Mantang makulog man na subot inisa sa iya bilang kapariyente sa kinakaipuhan man giraray nagibuhon ang tamaan. Makalihis ang nasona, nagluwas din pahayag si Romualdez na nagsasabing pigrespeto niya ang posisyon kan presidente. Dugang pa ni Romualdez, naninindugan siyang wara siyang binayular na lay as inhanda siyang patunayan ini sa tamang proseso. Sa ibong kan pagiging difícil para sa presidente na idinagos ang mga kasong may kinaaraman sa mga tawong harani sa iya, ipigduon niyang mandato kan gobyerno na ipautob ang tama asin irespeto ang leya.
3: Tinawag doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makikinabang ang mga Pilipino sa itutugdok na Pax Silica Industrial Hub sa New Clark City, Tarlac, na pigaandaman na magiging sentro ni Artificial Intelligence Manufacturing as in Logistics sa nasyon. Sa sayang ikalimang State of the Nation address, kan Lunas, ibinida kan Chief Executive na ang 1,600 na hektaryang industrial hub makriar nin sarong AI ecosystem na magtataonin dekalidad na trabaho. Magpapakusog sa kakayanan kan industriya kan Pilipinas asin magpapasigla sa ekonomiya. Susog pa sa presidente, magiging importanteng parte ang proyekto kan Luzon Economic Corridor na siya man na magsisirbing advanced manufacturing sa global AI as in technology value chain. Alagad, nag-ani ni mga batikos ang proyekto uli sa pigaandaman na dakulang konsumo kainis sa kuryante as in tubig na kaipuhan kan mga AI facilities. Question Money Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang proyekto. Sigun sa iya, posible maging parte sa nasubot ang Pilipinas kan supply chain para sa military industrial complex kan Estados Unidos sa Rarom kan Pax Silica Initiative. Idinuon ni Tinio na imbes na tunay na pag-uswag kan ekonomiya, pwede sir pasubot ining magserbi bilang estratehikong interes kan Amerika sa paggibunin na semiconductors at siniba pang advanced electronics na pwede sir gamiton sa military applications.
4: Yan transtanto, tinauwang doon ni dating House Speaker as in late 1st District Representative Martin Romualdez na wala siyang pigbabayular na lay as in preparadong patunayan ini sa tamang proseso kasunod kang naging pahayaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sayang State of the Nation address na kakasuhan na kan-ombudsman ang kongresista. Sigo na sa Presidente na kaipuhan niyang gibuhon ang tama katakod kan investigasyon sa subot manmalyang flood control projects. Tinawang doon kan Hepe Ehekutibo na bako siya presidente ka na sa iyang pamilya o mga amigo kundi kan bilog na sambagyan ng Pilipino. Sigon kay Romualdez, alagad, makulog ang naging pahayag kan presidente para sa saindang pamilya. Ipigre-respeto niya ini bilang parte kang nagiiral na proseso. Dagdag pa kan kongresista na sa bilog na taon kan sa iyang pagsiserbi, de isya no rin managhagad din pabor sa presidente. Huyon naman ang dating House Speaker na pairalon ang legal na proseso as in ebidensya ang magtaram imbis na mga haka-haka ang manginot sa investigasyon.
3: Sinambit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na padagos na idedepensa ang 2016 Arbitral Award na nagpabor sa Pilipinas dapit sa issue kan West Philippine Sea. Sa iyang ikalimang State of the Nation address, sinabi kan Presidente na bako sana ang administrasyon ang nagtutubod kan nasabing arbitral ruling as in daiman ini tatalikudan kan gobyerno sa ibong kan mga angat as in huma sa soberanya kan nasyon. Idinoon ni Marcos nagigibuhon kan gobyerno ang gabos na kinakaipuhan na lakdang tanganing mapagdanay as in madepensaran ang natrayumpong ini laban sa anuman na pagporbar na paluyahon ini hali man sa laog o sa luwas kan nasyon. Kasabay ka ini, iginiit kan na presidente na marangal mabuot as in may dignidad ang mga Pilipino as in dahi dapat kwestiyonon ang sa indang pagkatao as in identidad.
4: Ninganyar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na pahiwason pa ang income tax exemption para sa mga obrerong Pilipino na may ganansya na nasa 350 mil pesos kada taon. O beto kaini na mabawasan ang paasanon kan mga nasa middle class as in makuha ang pinagpagala na sweldo. Sinabi man kan Presidente ang planong pagtapya sa buwis sa ganansya kan iba pang wage earners, alagad na inagtaonin dugang detalye. Ininganyar man ni Presidente Marcos ang Kongreso na dai na ibali sa saradit na negosyo hali sa corporate income tax as in paiwason ng amnesty para sa mga dai nagbabayad na buwisa kay iba na income state, donors as in value-added tax. Sa presente, daikabali sa buwis ang mga obrero na may taunan na ganansya na daimababa sa 250,000 pesos, mantang 20% ang ipigpapataw na buwis kung masalangkaw sa nasabing kantinada. Alagad sa presente, daikaibanan ang pag-amyenda kang National Internal Revenue Code, partikular na ang paglangkaw kan income tax exemption sa 52 na priority bill sa kan Marcos administration.
3: Yan tras tanto, kinumpirmar ni Assistant Ombudsman Attorney Minko Calavano na pinadarahana kan preliminary investigation team si dating House Speaker Martin Romualdez nin kasuguan nga ni magsumiter nin counter affidavit. Tinawan ini nin 15 aldaw poon kan maresibi ang surat nga ni na magsumiter kan sa iyang kontra sa laysay ang testdagos na gibuho na submitted for resolution ang mga reklamo. Nahampang si Romualdez sa reklamong plunder, money laundering, as in iba pa katakod kan subot anumal sa flood control projects. Afwara sa dating House Speaker, pigpapasimbagmana ni Bapang mga respondents sa nasabing reklamo. Yan tras tanto, madoong pinahimutikan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang mga aligasyon na igwa siyang mansyon sa Estados Unidos. Inapod kaini na fake news ang nasabing impormasyon. Sinabi kan Director na magkapareho sa nasindang kapangaran kan tagsadiri kan harong alagad magkaibaan middle inisyada. Sigun sa opisyal, nawara sindang anuman na ari-arian sa ibang nasyon asin ang gabos na mga pagrugaring ninda ang nakadeklarar sa iyang statements of assets, liabilities, and net worth. Dugang pa ni Matibag na ang mga aligasyon ang mausan ang magraot sa iyang kredibilidad bilang testigo kan House Prosecution sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Parada 30, Parada 30, Parada National.
3: Alas 5:28 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na nga ipuan yan in minerals kay William ng pag-inomin sarong kapsa la Royal Tawa. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindo yan sa mga butika ni Asianwide. Sabi po gan pag-asa, alas tras ngunya na pagkahapon, ang low pressure area nasa 310 km east kan Borongan Easter City, Eastern Samar. Dahilan kan low pressure area ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanas, Masbate, Albay, asin Sorsogon, magkakaiguan in madampog na kalinitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods or landslide dahilan sa moderato sagod sa kung minsan makukusog na pag-uran. Easterlies man na nakakaapektar sa Cagayan Valley, Aurora, asin Quezon. Kung sa in magdadaray ninin madampog hasta sa mas madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide kung nagkakaiguanin makukusog na pag-uran. Ngayon tras tanto ang aldaw masirang alas 5:39 nin pagkaaga. Masulnop alas 6:27 ngunya na pagkahapon. Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornasal. Sa mga parang tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sa hindi naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
4: Ako man po si Bernadette Banawon, didi sa One Radio 91.3 News FM.
3: Tinadugo na!
0: Para! Para muna, mag-usap one muna tayo.
5: Usap one! Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow. Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: You're listening to One Radio. One
10: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
11: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
12: Ask yourself that.

0: 101 Radio, 99.7 News FM. Dot.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket, sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin

0: kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Bon gang bangi bicolandia. Arui. Aldaw na naman kayo mga chismosa. O, sama-sama na tayong lahat. Martes! A 28 kan Julio 2026. Welcome sa The Tita Pollyanna Show. Siyempre, kayo ba naman po girarayan sa'yo ng lingkod na bago masyadong magayunon?
1: Pero mahamutoy.
0: Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna sa kunalas 9 po nin pagkabanggi. Siyempre, nadadaw kita sa Best Cafe Radios. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Asin ang satuyang audio live stream sa satuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Asin sa satuyang mga groupmates sa Facebook, ang Tabaco City of True Love Facebook group, asin ang Diet Public Market Facebook group.
1: Thank you so much to the admin.
0: Of course. Welcome to Diet Kuya Manny. Manny Almonguera. O ano, Kuya Loings, no rin ka mamadigdi. Si Kuya Manny niya, unang unyan digdi. Ika na sa nampiga alat. Wow.

0: Of course. Kiba Nanyado Forever is the Tita Pollyanna Show on Rommel's Dorothy Marketing. Region-wide distributors can Snowfresh Tawas Powder, Snowfresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, in different flavors, Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee, Batata, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Delis Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Marantine Original, Golden Town Sardines with Chili, and of course, ang favorito ng Bicol Region, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Fast adding mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre naman sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 21 years na! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dagan Salamat Gems Products. Yes, this is doing my cutting dugon in the city of true love. Kaipuhan niya ito ni oras as in sarong lugar para mamantiniran sa tuyong mga sadili sa pagkakaiguanin servisyong pampagayon as in self-pampering. Inian sa tuyang me time. Sain pa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duman naman kita mapa Hand Spa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakol pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Maukwa is a very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa ampang sanayan, Kanamando Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumay na sa nakita, hanapon niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa!
1: The Tita Pollyanna Show! The Tita Pollyanna Show!
2: Hala. Paano na yan? Kasi ba naman? Pinapatawag ng MTRCB ang mga namumuno sa It's Show Time. Eto po naman ay tungkol naman sa mga paghihinagpis-hinagpis ng mga netizens tungkol sa di kaiga-igayang pangyayari sa isang comedy skit kung saan napakalakas ng racial slur o color slurling ni Vice Ganda. Paano yan ngayon? Alam niyo ba, napakalaking krimen po sa media, lalo-lalo na sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kapag meron kang racial slur o di kaya naman nagkaroon ka ng diskriminasyon sa kulay ng isang taong kasali sa show nyo, kinakansel agad ng show. At kinakancel na rin pati na yung nagsabi. Dahil napakatindi po yung pagkakamali. Kasi dapat kasi medyo maayos-ayos naman ang ating mga delivery. At kung tayo po yung nagpapatawa, dapat po naman ay nakakatawa siya na hindi nakakasakit. Hindi naman nakakasakit yung ginagawa niya. Aba, sabihin ba naman na bugahan ka ng tubig sa mukha tapos sasabihin mo, o bakit ka nagpuputik? That's very offensive. Kaya dapat ito kay Vice Ganda ay bumalik na naman sa kanyang mga workshops. Gender workshops, racial workshops. At sabagay, parang hindi naman siya apektado. Super yamanan-yamani na ang beauty niya ngayon. Pwede niya yung lusutan. Pero ang tanong, nangyari na, hindi na pwedeng bawiin. At ngayon naman ay sumisikat si Juhaira. Aba! Or baka naman strategy lang yan ngayon ng It's Showtime dahil sila ay medyo natatabunan na ng It Bulaga! Dahil sa maybe o yung tambalang Rise May Dizon at Bembe Yap! Diba? Pwede rin ano? Kasi syempre pag-uusapan na ngayon si Vice Ganda. Kahit man nakakainis, madali namang mag-sorry, di ba? Nag-sorry na siya. I am sorry. I apologize. Gagawin namin ang lahat para mas lalo kayong maging masaya. But the wrong has been wrong. And it's quite hard to right the right. God knows! Oh ano, kumusta naman yung mga trolls? Ang trolls ba, mga bayaran ba yan? May presyo ba yan? O, gigil lang talaga. O, text na sa 0961-447-3923. O, di kaya naman mag-comment sa ating Ojo live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Naka-live po kami ngayon. Yes! Medyo tulog lang ako dyan sa picture. Pero gising ako dyan. O, binago natin ng ating banner. Para maiba lang. Ay, hindi ako naka-filter dyan, ha? Ganyan ako kaganda. 50 years ago. Ganon! Parang ayaw maniwala ni Kuya Manny. Char! Again and again, welcome to Daen, Kuya Manny Almoguera. Almoguera, right? Oo, medyo hindi ko na ma-pronounce. O, oh, Kuya Loinks, kumusta ka na dyan? Pasyal ka na dito, ha? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita! Oh, pareko, pareko. 15 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ang init!
3: Pataka!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Pataka!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Pataka!
2: Sumubok na nitong bago! Introducing!
3: Pataka!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
3: Pataka!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
0: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
2: May bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
7: The Tita Puliana Show!
8: Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan, dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
14: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
10: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
13: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
0: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
20: The Tita Poliana Show!
0: Oh, hi! Five minutes bago sumabit ang 7 o'clock in the evening. Dito pa rin po naman sa The Tita Poyani Show. Just maray na banggi po sa sato yung mga katindugan. Diyan po naman sa 1st District of Albay. Mga parte kan 3rd as in 2nd District. Mga parte kan Sorsogon, Catanduanes. Kumusta na kamo dyan? And of course, parts of Camarines Sur. Ganun din po sa ating mga katindugan sa Camarines Norte at mga parte ng Quezon Province.
21: Diyos, maray na banggi po sa Indo Gaboy. Are you happy tonight? Kumusta naman po ang iyong naging maghapon? Hindi ba kayo naaburido sa mga inyong mga pagbabasa dyan ng inyong mga feeds? Meron bang nag-aaway sa comment section ng mga threads na inyong binabasa? Tuwang-tuwa ba kayo o naiinis na? Ang ibig kong sabihin, araw-araw po meron tayong na-encounter ng mga trolls.
0: Trolls?
21: Oo. Ano ba itong mga trolls na ito? Bayaran ba sila? Bayaran ba sila? O di kaya naman, gigil lang talaga. O yung kusang loob na iniinis nila ang kanilang sarili. Kanoin?
0: Well, sa panahon kasi ng social media, halos araw-araw may nakikita tayong nag-aaway, nang iinis o sadyang nagpapasimula ng gulo sa comment section.
21: Ang tanong, bayad ba sila o talagang gigil lang yan?
0: May mga tinatawag na paid trolls. Ayan, kasi nga naman merong ganyan. Sila ang binabayaran upang magpalaganap ng partikular na opinyon, depensahan ng isang tao o grupo, o sirain ang reputasyon ng iba.
21: Kadalasan, organisado ang kanilang pagkilos at iisa ang mensahe na kanilang pinapakalat.
0: Pero hindi lahat ng trolls ay may bayad, ha? Minsan, meron tayong tinatawag na organic trolls.
21: Organic trolls?
0: Yes, ito yung mga taong kusang nakikipagbardagulan dahil sa matinding emosyon, galit, inggit. O dahil gusto lang nilang nakukuha ang atensyon ng iba. Para sa ilan kasi parang libangan na ang mga asar at magpasiklab ng argumento online. Napansin nyo ba yun? Baka kayo isa rin kayo dun. No? Ako nung medyo bata-bata pa ako, ganun ako. Mapagpatol. Lalo na yung meron pang mga sites na iba't ibang mga diskusyon. Pero ang dami ko na naging friends doon. Ganun. Nakalimutan ko na yung mga sites na yun. Ang dami eh. Ngayon biglang nawala. May isa pang dahilan ha kung bakit lumalala ang trolling. Ito ay ang tinatawag na engagement. Habang mas maraming nagko-comment, nagre-react at nahikipag-away, mas lumalawak ang abot ng isang post. Kaya minsan kahit negatibo ang usapan, lalo pa itong kumakalat. Bilang netizens, mahalagang matutong kilalanin kung alin ang makatotohan ng opinyon at alin din ang sadyang panggugulo lang. Hindi lahat ng provocation ay kailangang patulan. Minsan, ang pinakamabisang sagot sa troll ay ang huwag itong bigyan ng pansin.
21: Deadmahin yan!
0: Gano eh? Yeah, deadma lang. Deadma lang si trolls. Sa tiningin nyo ba, mas marami bang paid trolls o gigil lang talaga? Sa tingin nyo lang ha? O, pwede kayo mag-comment sa ating live audio stream sa The Tita Poliana Show sa One Radio o di kaya naman sa ating hotline 0961-447-3923. Naranasan niyo rin bang matroll online? Ano naman kaya ang pinakamabisang paraan para labanan ang kultura ng trolling? Ignore? I-report? O sagutin ng maayos? Ang bottom line kasi dyan, hindi lahat ng troll ay bayaran. At hindi rin lahat ng simpleng opinion lang. Ang mahalaga ay mananatiling responsable sa paggamit ng social media at huwag hayaang manaig ang galit at maling impormasyon sa ating mga usapan. Ganon? O, eto may nag-text sa atin. Wala namang pangalan. Ang last numbers niya ay 416. Sabi niya dito, "Hi Tita, good evening. May mga tao na wala namang kinalaman sa post, pero ang unang comment ay first. O kaya wala akong pake. Ang ending, naandaan pong reply ang natatanggap. Minsan, ang tunay na pakay ay mapansin lang." Gano? Thank you for watching. Sana binigyan niyo yung pangalan mo. Oo nga, napansin niyo yan. Merong mga nag-go, pati sa TikTok ha, may ganyan. First comment. Ano yun? Trolling pala yun? Ah, trolling pala yung ganun. O kayo, nag-first din ba kayo? Naku, tigilan nyo na yan. Wala kayong mapapala. Or di kayo naman may iba, nagtutuwa na rin. Sa bagay, to each his own na lang, ano? Huwag natin pakialam. Total, hindi ko naman malalaman na ginawa nyo yun eh. Oh yes, unless ginawa niyo sa aking content sa TikTok, makikita ko yung mga pangalan niyo. Ganon. Sabi naman ni Rosabelle, "Tita, meron din tayong tinatawag na rage bait. May mga content creator po kasi na sadyang magpo-post ng maling impormasyon o kontrobersyal na opinyon para magalit ang mga tao. Alam po nilang kapag maraming nainis, mas lalaki ang engagement at mas kakalat ang post." Ay, may ganon? Rage bait. Yung rage ha, R-A-G-E. Bait, pain. So parang pinapainan mo ng gigil galit. Gumagawa ka ng isang content na talagang gigising sa galit at gigil ng mga netizens. Tapos ayun, nag-aaway-away na sila doon o inaaway-away nila mismo yung may gawa ng content. Eh, mas dumadami ang engagement dyan. Diba? Actually, minsan, napagsasabihan ako na nag-rage content na. Tingnan nyo na lang sa The Tita Poliana Show, sa One Radio Facebook page. Wala po akong ganun. Hello? I'm so afraid kayo. Sa akin lang, it's just information. Ayoko nga manginis. Gusto ko happy lang. Meron din mga fans na nag-aaway. Diba? Kapag may nagbabanggaan na fandom ng mga artista, ha? Singers o K-pop groups. Nako, yan talaga. Mas malala dyan sa mga K-pop groups, no? Minsan lumalampas na sa healthy debate. Hindi na masyadong malusog ang kanilang debatihan. Malusog? May ilan na gumagawa pa ng mga dummy accounts para lang mang-asar sa kabilang kampo. Tsaka naman yung ano nyo, idol nyo. Hindi, mas tsaka yung idol nyo. Ay, yung tsaka naman yung idol nyo. Tabingi ang mukha. Huy! O, diba? Ayun, away-away na sila. Pero syempre, ang matindi din dyan yung sa mga politics, no? Politics online. Kapag kasi election season, no? Mas marami at mas umiinit ang comment sections. May totoong supporters na emosyonal lang. Pero mayroon ding mga account na paulit-ulit ang mensahe at tila koordinado ang pagpo-post. kaya mahalagang maging mapanuri bago maniwala o mag-share. Tapos minsan kasi yung paghalimaw, ang dami na nila, no? Kinukuyog na nila yung isang thread. Pagpunta mo dun sa kanilang mga account, wala, nakalock. O, diba? Tsaka parang poster account lang. Kaya ganon. Talagang talamak din niyang mga celebrity bashing kapag may mga artista nagkamali o di kaya na-involve sa isang iskandalo o issue. May mga netizens na nagbibigay ng maayos na kritisismo. Pero may iba namang lumalagpas na sa personal na pang-iinsulto. Dito'y pumapasok na yung tanong, constructive criticism ba ito o trolling lang? Kanon? Diba? Talagang ano ha, parang wala silang time. Ako grabe, diba? Mapansin nyo ba? Minsan kasi na-entertain na rin tayo, aminin natin, na-entertain na tayo nagbabasa sa mga comments na yung mga nag-aaway, yung nagdidibatihan, yung mga nang-aasay. Meron din tayong mga tinatawag na keyboard warriors, mga dummy accounts, at sa kung ano-ano pang mga klaseng mga taong hindi natin maintindihan para lang mapansin sila online. Yung iba naman, hindi totoong tao. Pag hindi totoong tao, malamang sa hindi, bayad yan. Ikaw ba magpapabayad ka para mag-troll? Sagutin ang maayos yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 647.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
5: Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio.

Hola, hola, hola, hola, hola. 6 o'clock now. Oh yeah. It's 7 o'clock minimum po. Welcome sa ating ikalawang oras together. Parang ang sweet ko ngayon. Eh kasi ngayon araw ng mga marites. Araw ng mga chismosa at maya't maya po pinapaalalahanan ko ang lahat. Marami pong nagagalit sa mga chismosa o sa mga marites. Huwag po kayong magalit sa kanila. Dahil sila po ang magpapabago sa buhay nyo. Actually, malawak ang usaping yan. At huwag tayo magtanim ng galit sa mga chismosa dahil baka naman nagpapalipas lang sa sila ng kanilang maintenance bills. Lalong-lalo na kung medyo papunta na sila sa senior citizenship, di ba? Kailangan talaga makipag-chika to the max para wag na nating maramdaman yung pagdaan ng sipa ng maintenance bills. O di kaya naman lonely sila sa buhay nila. Baka nandun lang sa kanilang pakikipag-chismisan ang

0: happiness. Pagbigyan na natin sila. Total, ikaw din naman may kagagawan kung bakit ikaw pinagchichismisan eh. Diba? Tigilan nyo na yung, eh kasi chinichismis ako, bakit? Maganda ka? Hello? Ikaw may kagagawan. Kaya ka pinagchichismisan. Kaya huwag ka magalit sa kanila. Magalit ka sa sarili mo. What? Pinagalitan. Hindi, kulang tayo sa mga chismosa. Actually, dapat nga magipag-friendship talaga tayo sa mga chismosa. Para pag ang chismis tungkol sa ating lahat, magaganda. O, diba? Ay, nako. Para-paraan lang. Para maging masaya sa mundong ibabaw. Para wag mapadali ang inyong pagpunta sa mundong ilalim. Ganun lang yun. Ay, nandito naman po tayo sa...
1: Greetings! Greetings! Shout out! Boulevard!
0: Oo, holding hands na tayo ha. Kung minsan, pwede rin tayong magyakapan. Kung bakong mabataon ang yuk-yuk mo. Kasi pag nakipagyakap ka sa medyo may parong-parong, dumidikit. Sure! Joke lang yun. Kung sabihin nyo, ay sabihin naman. Actually. Hi, good evening kay Romnick Bilaos. And of course, kay Nena Palanas Bobbies. Diyan po naman sa Suwa, Malinaw, Albay. Emmy Clarete, how are you? Thank you so much. And nice to have you messaged. Wow, may ganon. And of course, kay Ramon Convencido, good evening. And yes, kay Kuya Eusebio Castillo, good evening. Shout out sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacayalbay. From Ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. God bless you too. Thank you so much. Hello, good evening po dyan sa Barangay Bacolod, Tiwi, Albay. Dakulo na ang nagdadawag sa tuya dyan ngunyan. Wow, thank you so much. Excited ako, ha? Hello, good evening kay Tita Malu San Juan. Thank you so much for listening in every night. Nakaantabay naman po dyan sa Barangay Balading, Malinaw, Albay. Hello kay Book Chavez, Kim Bonaobra, Barry Bausa, Christian Estrella Carillo, Gloria Casitas Peña, Asuncion Perez, Ruben Cardano, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Jay Baroga. Sa sahod na kayo sa paluwagan. From Kuya Cogs. Cogs Canyon. O, di ba? Diyan po naman sa Tobacco Night Market. Kay Avelino Bocaya. Diyos marinabanggi po. As in, sa gabos na naman makal dyan ngunyan sa Tobacco Night Market. Medyo nag-u-orain-orain daan. Diyan sa may tiwi, nag-u-orain-orain. Malamang dyan din po sa tabako, as in sa iba pang mga parte. Kan Albay, Catanduanes, at Camarines Sur. Ma-orain-orain. Kaya lang mag-ingat po kayo pag medyo ma-orain-orain. Mata na po ang mga lumot. At pag gising na ang mga lumot, delicated. Kasi baka tayo madulas, no? Kaya tingin-tingin din sa ating nilalakaran. Mame? Ano na naman? Wala. Ewan ko lang. Nakikinig ba ngayon si Levy Binias Fernandez? Oo, nakikinig siya. Kumusta na rin sa'yo, Levy Binias Fernandez? Sa Ilawood, Bacacay, Albay. O, batiin mo naman siya.
2: Sino, mami?
0: Si Levy.
2: Hello, Levy. Levy Binias Fernandez. Good evening.
0: Oh, masyad. Ayaw ni Levy ng maarte. Yung maganda lang, yung straight lang.
2: Hello, Evie. Levy Binas Fernandez.
0: Oh, pwede na yan. Okay ba, Levy? Kasi type na type niya si Miomi.
2: Miomi?
0: At pati na rin po kay Mami Normita Contreras dyan sa Tabaco Night Market. Of course, kay James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Ganon din kay Dolores Pacao, Burubangi, Nagdadangog. Si Dolores Pacao dyan sa Mandulungan Daet.
2: How's the weather out there?
0: Hello din po kay Kagawa John Bongalon. At syempre kay Kuya Noel Bongalon. Binabati ni Errol ang Bongay family. Hello po kay Kuya Rudy Calisin and Tita Tez. Ganon din kay Ariella Calisin family. Diyan po naman sa Rioza Street. At dahil nandiyan tayo sa Rioza Street ngayon, binabati natin si Ate V.
2: Ano, V? Ate V.
0: Bongala. Good evening sa iyo, Ate V. And yes, to the Vergara family dyan sa Kinole. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, ang pinakamagayon dyan, si Mami Uping. Hello, Mami Uping. Nakakamiss ka na. And of course, kay Tita Nora, Tita Au, at kay Tita Jealousy. Ay, hindi ako nagkamali. At syempre, mag-text po kayo sa 0961-447-3923. Kasi para mabago na natin ang ating mga binap... 4 years na kasi po tayo dito sa The Tita Pollyanna Show. Kaya I'm sure yung iba lumipat na sa ibang lugar. Malay ko naman. Diyan po naman sa Upper Bongga, Bacacay Albay, to Tita Frammy. At syempre kay Tita Sardi at kay Jacob. Hello, Jacob. Kumusta ang mataliw na aki? Manzo family. Diyan po naman sa Ophelia Street sa Daet. Ganun din po kay Tita Nessa. Hello, Tita Nessa. Sana nakikinig ka ngayon. Nakinig kasi siya kagabi daw. Wow, thank you so much. Diyan po naman sa Puro Cuatro, sa Burabod, Abilgos family, sa Lagon, Abais family, sa Kamambugan, Sofranos family. And yes, pwede rin po kayo mag-comment sa inyong mga greetings sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.
2: Wow!
0: 12 minutes after 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
1: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black.
5: Also available.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: 12 pesos lang per sachet.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot, Fesh?
11: Hindi ako.
10: Makidistro.
11: Sarang walat.
10: At parang vatang-vata
11: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
14: Ako si Salvador.
15: Sa gabi ay
16: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
18: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
19: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
5: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
8: The Tita Puliana Show, the best natutugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: Hi. 7:36 na pang oras. Dito pa rin po sa The Tita Poyani Show. At ngayong gabi, meron tayong special guest. Wow, special guest. Isama natin si Billy Banana. Hi, Billy Banana.
1: Hi, Tita Poyani.
0: Teka, sandali. Parang hindi ka naririnig.
1: Okay na ba?
0: Ayun.
1: Pasok na.
0: Okay.
1: Hi there, Tita Poliana. Kung may Tita Poliana, may Tito Billy Banana. Oh, di ba?
0: Wow, malapit ka na maging Tito.
1: Oo, at mapapakinggan nila ako, no, di ba?
0: Oo.
1: So, by September ata yun or August.
0: Yes, mga September, di ba?
1: September, mm-hmm. So magkakaroon tayo ng program dito sa One Radio.
0: Yeah, magkasunuran tayo. From,
1: yep.
0: Sabihin naman natin yung oras.
1: Oh, sabihin natin. Oo. 30 minutes lang naman eh.
0: Oo, 30 minutes, 5:30 hanggang 6 si Tito Billy. Banana.
1: 30 minutes niya akong pagtsatsagaan, guys. Okay. So, how are you doing, Tita Poliana? Grabe ang TTPS, talagang kalat na kalat, no?
0: Hindi naman.
1: From Camarines Norte to the province of Albay, even in Sorsogon, Masbate, and Catanduanes, grabe.
0: Catanduanes, meron nagchat-chat sa atin.
1: Yep, totoo yan. Dahil tayo napapahingan loud and clear. Ha?
0: Ang lakas kasi naman ng One Radio Tabaco.
1: Mm-hmm. Correct.
0: And we're so happy naman na kayo ay nabibigyan namin ng kasiyahan every day.
1: That's right. And yung mga pajak, friendly pajak drivers natin, grabe, no? Ang lakas kung tumutok sa programa mo, Tita Paulia.
0: Oo, maraming salamat po sa lahat ng mga paradahan dyan sa Tabaco City, lalong-lalo sa Parada 2.
1: Yun.
0: Oo, palaging mga gwapo lahat yan dyan.
1: Grabe, ah. Grabe ngiti niyan hanggang tenga, no?
0: Correct.
1: By the way, during the time na nagko-commute ka, I know you walk kasi you prefer walking,
0: yes,
1: because it's very healthy. Pero once in a while you ride pajak, nilibre ka ba nila? Yan ang tanong.
0: Minsan sabi ko, pwede ba libre kasi ano, discount na sana, sabi niya. Siyempre nakakahiya naman, di ba?
1: Oo.
0: Kasi ano yan eh, human power eh.
1: Oo naman, diba? Grabbing so, effort.
0: It's pwede pa ako magpalibre sa tricycle, pero kung sa pajak. Hindi ako nagpapalibre.
1: Dugot, pawis.
0: Oo, pwede lang kung nililigawan ako.
1: Oh. Dugo plus pawis equals panis.
0: Yes.
1: joke lang po.
0: At syempre, sa lahat din po ng mga nandyan sa may ano, saan ba ito? Kalimutan ko na ito.
1: Yung mga kainan, napakadami every night.
0: Ay, dyan sa ano, sa public market, sa Tabaco public market, oo.
1: Remember ba yung kumain tayo doon? Ano yung kinain natin?
0: Yes.
1: Oh, palagi mo akong tinitreat. Ngayon, hindi na.
0: Hindi na, kasi wala na ako doon.
1: Wala ka ng Gika. May Gikas pa.
0: Na puro na inutang ni Baet.
1: Ay, wow. Ganun ba ka, Baet?
0: Alam mo ba si Baet ay taga dito lang?
1: Hindi ko pa
0: sa
1: siya.
0: Sa Vinson's.
1: Ah, talaga?
0: Yung nagpangalan ng Charmaine.
1: Charmaine. Yeah. Diba? I remember.
0: Oo, ang dami na niya ngayon mga content. Pero although ngayon kasi, inaantabayan na ng kanya mga fans kung ano naman ang bago. Dahil parang lumipas na yung, napanotaryo na yung Charmaine.
1: Ah, I see. So officially talaga na, ano na.
0: Hindi, officially lang sa mundo ni Baet.
1: Oh, yun. Nasa mundo na siya ni Baet.
0: Pero mapansin mo sa mga palengke, may nakalagay talaga Charmaine dun sa orange.
1: Wow. Galing, ha?
0: Oo.
1: Talagang may label na talaga.
0: Oo, talagang sinakyan yan, ha? Kaya sikat na sikat yan si Baet, ay monetize na yata yan. Kaya Baet,
1: yeah,
0: dapat ikaw na magpautang.
1: That's right. Hey, I heard na even you, ha? Grabe ng monetization natin, Jern.
0: Ay, wala pa. Wala pa. Sana naman.
1: Di ba?
0: Sana naman.
1: Yeah. So follow na. Follow ba? Or
0: follow. Oo, yeah. As the Tita Poliana Show sa One Radio,
1: yep,
0: sa Facebook page po yan.
1: Mm-hmm.
0: Mag-follow na kayo para naman maging mas lalong masaya ang inyong tita. Lalo ngayon na medyo tumatanda na. Tumatanda?
1: Hindi halata.
0: Sabi nga nila, hindi raw halata. Char.
1: Yeah. So siguro sa mga susunod, no, you have to tell us your secrets. What are the secrets of staying young?
0: Actually, feeling walang, young? Walang stress. I think nung kabataan ko pa kasi hindi talaga ako nag-stress.
1: Ah, talaga?
0: Yes, I walk away. Pag medyo nararamdaman ko na na, ayan na, parang nagbi-build up na yung stress, I walk away right away.
1: Galing, ano?
0: At hindi talaga ako nagdidibdib ng mga sama ng loob.
1: Yep, yep.
0: O di kaya naman yung mga bagay na regrets.
1: That's right.
0: Nakakatanda ang regrets. No?
1: Exactly.
0: Yung mga pagsisisi.
1: Yep.
0: Nakakatanda po yun.
1: Correct.
0: Lalong-lalo na kung hindi ka makatulog sa magda... Mm. Kasi may mga kilala akong ganyan, no? Naikwento nila sa akin na hindi sila natutulog dahil iniisip nila yung mga pagsisisi.
1: Grabe.
0: Nila, yung regrets. Eh, dapat kasi, pag nakalipas ng isang... pag nakalipas ang isang pangyayari sa buhay mo,
1: pagkakamali,
0: o isang pagkakamali, ano na, parang parang tubig na sa ilalim ng ilog, palayasin mo na, papuntahin mo
1: Let's
0: na sa dagat.
1: That's right.
0: Para hindi naiipon, kasi pag naiimbak, totoo talaga yan, maraming nagsasabi ng ganyan, pag nag-iimbak ka ng sama ng loob sa puso mo,
1: yes,
0: o sa isip mo,
1: doon lumalabas na burst out ka,
0: yes,
1: na naipon na. So mas ano ba yon, is that healthy? Okay lang naman, di ba, na mag-burst out tayo once in a while?
0: Kung halimbawa nandun ka na sa pinaka ano bang tawag doon, pinaka tuktok nung
1: yung peak ng ano mo
0: ng iyong gigil, sige, ilabas mo, okay lang yun.
1: Yep.
0: Para hindi naman naiipon.
1: Pero I agree with you na dapat regularly ilabas mo siya. Huwag mo nang ipunin pa.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Pero sa akin naman noon, nilalabas ko siya through mga artistic things.
1: Ayun.
0: Medyo nagpapapawis.
1: Nagda-divert.
0: Nagpapapagod. Oo.
1: Yeah.
0: Mountaineer ako before.
1: Ooh.
0: Yeah, when I was younger, umaakit ako sa bundok. Lalong-lalong doon sa Mount Makiling.
1: Ah, ang ganda doon, ha?
0: Tapos...
1: dahil malapit sa inyo yon.
0: Malapit sa amin yon.
1: Yep.
0: Tapos sa... sa iba't iba ding mga bulubundukin sa Laguna and sa Batangas, tsaka sa Rizal, may mga bulubundok dyan sa Tanay.
1: Mm.
0: O, inaakit ko yan.
1: May mga namimit ka rin minsan ng mga nice people around.
0: Oo naman. Hindi naman ang mga wala yun. Nandun sila.
1: They're
0: pero,
1: nice naman eh. They're really nice, no?
0: They are.
1: Yeah. Diba?
0: Basta hindi naman nila na-feel na parang threat ka sa kanila.
1: Exactly.
0: Okay lang yun.
1: Oy, batiin ko lang si parang si Brother Rene.
0: Rene
1: Castro.
0: Kuya! Oo, diba? Si Kuya Rene. Oo.
1: Ano natin yan? Tropa natin yan dyan. Nakakamiss ang One Radio Tabaco. And sana pag ano po, libre na yung pamasahe, magpo-programa ulit tayo sa One Radio Tabaco.
0: Libre. Nakikinig ba si Kuya Rene ngayon?
1: Hopefully.
0: Oo, palagi naman yan nakikinig.
1: Yeah.
0: Oo, hello Kuya Rene and family.
1: That's right. From Malilipot, Albay. And sa technical side, Kuya Loinks.
0: Si Kuya Loinks na, tinatawag ko na kanina eh. Nasaan ka na, Kuya Loinks?
1: Hmm.
0: Bakit hindi ka sumama? Sabi, sino na maiwan dun?
1: Oo nga. Nais daw niya mag-jogging sana dyan sa Bagasbas. Sabi ko, next time, ikaw naman.
0: Pabagasbas talaga siya.
1: Di ba? Alam niya yung Bagasbas eh. Mamamanwit daw siya.
0: Maraming ang nag-ano dyan, namamanwit.
1: Oo. Even yung wave ay malalakas.
0: Yeah. Marami ding isda dyan. Yung tulingan.
1: Oh, yeah.
0: Dyan daw nakukuha.
1: I see.
0: Kasi minsan, di ba ang sarap ng tulingan? Meron siyang distinct flavor, no?
1: Oh.
0: Tapos sabi ko, ate, pakibunot naman yung, yung buntot. Kasi di ba, ginagawa natin yan.
1: Oh.
0: Eh, sabi niya, bakit? Hindi pala niya alam. Kasi, sanay sila na pagsariwa talaga ang tulingan. Hindi na, kasi pag inanong mo pa yung buntot, sasabog.
1: Ayun. So, wasak siya.
0: Oo. So, sabi niya, sariwa naman to. Hindi ka naman mauudong.
1: Yeah.
0: Or
1: yeah.
0: Yung para mahangati ka. It's very fresh.
1: Yep.
0: Kaya dito nga sa diet, masarap talaga ang seafood.
1: Exactly. Okay. Mm. And it's affordable. No? Cheaper than other places
0: here in Bicol.
1: Yung ano nga, yung GG, yung Galunggong, di ba?
0: Mm-mm.
1: So, one time, I think last time na bumili kami, dinala ko pa sa Legazpi.
0: Mm-mm.
1: Ha? 100 pesos, I think 100 pesos, 1 kilo ata yun eh.
0: Masarap din dito ang lobster. Oh. Marami talaga yung lobster.
1: Wow.
0: At mura lang. At least nung parang twice ako nakabili ng lobster. Ang sarap.
1: Isa yan sa yamang dagat ng Camarines Norte, mga kaibigan.
0: Oo.
1: So pangalagaan natin ha, huwag kayong magtatapo ng mga pasabog dyan sa dagat.
0: Parang ano naman eh, parang meron naman kasi nagbabantay.
1: Ayun,
0: no?
1: May bantay.
0: So,
1: ano
0: yeah,
1: siya.
0: We're very thankful po sa Coast Guard ba yun?
1: Yep, or, Coast Guard.
0: Tsaka sa DENR, meron din sa Bureau of Fisheries.
1: Very good ah.
0: Talagang minomonitor nila yan. Para
1: okay.
0: Talagang para mapanatili ang kagandahan ng estado ng ating karagatan dito sa Camarines Norte.
1: Correct. Okay.
0: And hopefully sa Camarines Sur, sa Albay,
1: ganun din.
0: And sa buong Bicol, of course.
1: Oh, I think naman may coordination naman sila dyan eh. So well coordinated dyan lahat-lahat sa buong Kabikulan, guys, no?
0: Yes.
1: Okay, so anyway, maraming salamat for making me special tonight.
0: I thank you so much. Ako nga dapat magpasalamat at
1: diba?
0: Pinagbigyan mo yung ating palatang
1: okay.
0: Tunang, the Tito Poyang Show.
1: Thank you so much. This has been your Tito Billy Banana. Okay, guys. Stay tuned, guys, ha?
0: Thank you, Kuya Billy.
1: Yep, yep.
0: The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita and now with your Tito Billy. Ubang malaman 747.

0: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Yay! Oh yeah! Welcome sa pinakahuling oras. Kan sa tuyang Kalamitam. Munyana aldaw kan mga chismosa. Araw din pala ngayon ng mga masyadong mapili sa life. Mga choosy. At syempre yung mga masyadong OA, as in maaarte.

Oh, bukas ha, araw ng mga mother. It's Mother's Day every week on a Wednesday. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. Dahil Mercurius. At syempre, araw din bukas ng mga laging nagtatagumpay. Winnie's Day. Winnie's Day. Kasi nga nag-we-win. Wow. Ako kumusta na mga bagets dyan? Nagpunas-punas na, nagkarigos na, nawala na ang panos na mga parong-parong. At syempre, dapat nakakain na rin ang mga bagets. Ready for bed? Nakapajama na ba? At syempre, yung ating mga senior citizens. Ay, tulog na. Ang aga naman. Tapos mamaya may gigising yan. Oh, di ba? Alam ko yan. Alam ko yan, oh. Ay, may mga patay na iwang mga babatiin. Gini-greet po natin si Ate Aring Kiambao. Roommate dyan sa Bakakay, sabi ni Emmy Clarete. Kaya Ate Aring Kiambao, sina-shout out ka ni Emmy Clarete, ang iyong roommate. Ayan. At syempre naman kay Bea Lejas Canata, may pa-shout out din siya. Pa-shout out po digdi sa Biyong Balay, si Papa at si Mama na nagdarangog. Wow, thank you so much to the Canata family. Tita Daisy Bernal Bonaobra, good evening. Diyan po naman sa Katanduanes to Kuya Fernando Manlangit Aguila. Ang sabi niya, good din po sa gabos sa mga chismosang mga Marites dyan sa Barangay San Jose, San Andres, Katanduanes. Sana po magkaroon na din po dito ng sister station nyo, ang One Radio. Wow! Sana magdilang anghel ka sa Virac o daw sa San Andres or in the province of Catanduanes. Wow, thank you so much for listening in every night. Kuya Fernando Manlangit Aguila. At meron pa siyang isang pa-shoutout sa lahat ng mga nagpupuyat sa pag-iigib ng tubig tuwing hating gabi at madaling araw. Wala nang tigil po araw-araw at gabi. Bakit, kuya? May problema sa water? Water? Oo, sana po naman. Binabati natin ang lahat ng mga nag-iigib dyan. Naranasan ko rin mag-igib ng tubig noon sa Maynila noong mga 90s. Ay hindi, mga late 80s na parang nagkaroon ng ubusan ng tubig. Talagang pumipila ako. Naka-two-piece. Naka-two-piece. Kaya sana po naman maging maayos na rin ang inyong water supply dyan sa inyo sa San Andres, Catanduanes, Kuya Fernando Manlangit Aguila. Thank you so much for listening in every night. Nasa panghuling linggo na po tayo ng July. Of course, obviously, binanggit ko pa rin. At sana po naman magkaroon tayo ng assessment kung kumusta ang ating naging Hulyo. Para naman mapaghandaan natin ang pagdating ng isang panibagong buwan. So it's July na, magdungaw. Patapos na. Ilang araw na lang. Ah, gusto kita. O, oh, diba? Talagang pinilit. Agusto kita. At marami na namang dyan magpo-pose sa kanilang mga fiends. Agusto kita. Agusto kong yumaman. Agusto kong mag-asawa na. Agusto kong mag-abroad. Ah, gusto ko ng lechon. Gusto ko ng lechon. Oo, masarap nga ang maghapunin ng lechon. Lalo na kung malutong-lutong. Malutong-lutong. Ang balat, of course. Ah, gusto kong gumanda. Gumanda.
Basta lahat ng gusto nyo, gawin nyo na. Isulat nyo na yan sa inyong mga feeds pagdating ng August. At sana naman matupad. Diba? Nasa inyo din naman yan eh. Pag sinabi mong gusto mo ang isang bagay, makakamit mo yan, hindi mula sa ibang tao, kundi mula na rin yan sa iyong sariling pagsisikap. O diba? Manifestation is something that you should do by yourself. And you don't make utang-utang to make pasyal to Siargao. Tapos magfe-flex ka, tapos sasabihin ng mga, teka sandali, anong ginagawa niya sa Siargao? Apa, may utang yan sa akin. Diba? May pataas-taas ka pa ng kamay, eh ang habi naman, ang haba naman ng buhok sa kilikili mo. Kano eh? Well, kanya-kanya lang yan. Pero ang pinakagusto ko doon sa mga wishes sa Agusto, Agusto kong mag-asawa. Ay! Gusto ko yun. Sabi nga nila, it's never too late. Sure. Ay, kumusta nga pala dyan sa Tuscany, Italy. Aba, nagbabakasyon pa pala si Marinella. Napakasusyal. Pabaka-bakasyon sa Tuscany, Italy. Ang sabi pa niya, magbabakasyon na pa ako sa Pilipinas ngayong September. Wow. Puro bakasyon lang. Kanoan? Diyan din po naman sa Toronto, Canada. Kay Maria Luisa Matella and family. Ganon din kay Mary Ellen Santos. At dyan po sa Cebu City. Nakikinig ngayon si Doktora Gail Santos. Ayan. Anong nakakatawa doon? Hindi, kasi palagi daw natatawa si Doktora Gail Santos. Dyan naman po sa Basco Batanes. Kay Joveline. Hello, Joveline. Kumusta ka na? Binabati din pala ni Tita Nena Palanas Bobbies ang kanyang mga kababayan sa Masbate. Ayan. Sana naman nakikinig din sila. O, nagdadangog sa One Radio. Thank you so much. Nagpapa-shoutout din po si Kuya Fernando Manlangit Aguila. Shout out sa lahat ng relatives niya sa Cavite City, kina Cheryl A. Makato at sa Barangay Holy Spirit dyan sa Quezon City. Aba, Barangay Holy Spirit din ako noon sa Chicago Street. Talagang may connect. To the Aguila family dyan sa Barangay Holy Spirit at sa brother niya na si Delphine Aguila Jr. of OFW ng Dubai. Wow! At binabati rin po natin si Victoria Donato ng Florida. At uuwi daw siya para gumawa ng pelikula. Kasama raw ako. What? Kaya mo ba ang TF ko? Thank you so much, Direk Victoria Donato. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita Pollyanna. Wow. 13 after 8 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Pataka!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Pataka!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Pataka!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo na wala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
1: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
10: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
12: The Tita Puliana Show!
13: Yay! Oh, ha? Alas 8.35 na pang aras. Kumusta po dyan sa mga lugares kang Kabicolan na piguuran-uran ngunyay? keep safe, keep warm, keep dry. Ay, ikaw mong padumog. Na bakong marhay ang nadudumog sa ura na banggi. Wow, ano man pinagsasabi ko? Hello kay Christian Abrera Chen. At pinapabati pa rin po ni Kuya Fernando Manlangit Aguila. Si Sir Dante M. Aguila sa Libmanan, Camarines Sur, Pamangkin. Wow. Okay, thank you so much po din kay Kuya Fernando Manlangit Aguila sa kanyang assessment. Wow, thank you. At masaya naman po ako at kayo ay nasisiyahan. At sana po makikinig kayo palagi. At ishare niyo rin po ang ating page, The Tita Pollyanna Show, so One Radio Facebook page. Forever po niya ito ng kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Par products, Rejuvenant products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre po naman sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 21 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Of course, para sa tuya mga katindu na magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time, as in self-pampering, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan, it's a very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Magpasya naman po sa indang Facebook page, Pink Spa. O di kaya magdumana sana kita? Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Charrea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga chismusa. At sana marami din tayong na-chismis. Pero alam nyo, meron naman tayong tinatawag na constructive chismis. O diba? I-chismis mo nga sa akin kung papaano gumawa ng panibagong mas masarap na adobo. O diba? Kasi iba't iba yun ang variants ng adobo, ha? Umaabot yata sa 60 na iba't ibang klase ng pagluto. Iyan ang i-chismis natin. Pati na rin yung sinigang. I-chismis mo nga sa akin kung anong mas masarap na pampaasim. Parang ang pinakasarap for me is batuan. Medyo magkamahalan. Pero mas rare. Wala kasi tayong batuan dito sa Luzon. Nasa ano lang ito, sa Visayas. Lalong-lalo sa may Negros Province. Hello, binabati din natin pala si Joanne Canata. Good evening, Joanne Canata. Sana bukas na dyan po kayo para sa ating very special day for our mommies, dahil nga Merkules. Araw din ng mga matagumpay na tao dahil Winnie's Day. Winnie's Day. Winner's Day. Eto naman po yung lingkod na bago masyadong magayunan pero mahamutuhan. Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga katagang, kung maganda ka, nasaan? Bye, Rand.

0: to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat, Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio 99.7 News FM.
2: Vem, vai começar.
3: Ai, cadê minha chupeta?
2: Ah, toma, tá aqui.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. Peace out. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio, 99.7 News FM.net.